ship aquí en Caus, mata y matil. Aquí en la que cámara, aquí, tal, yo sí, solo aquí se cura, tiene que ser Dios, la toca copa, toca rusa, tacu y sumar, una tacu y sin. Apanan, la socodón, tacu y sot, tacu pal y más, tacu a Juan Jorge, el bien, el ish. Nak joko cicu, joko cicik, joko ciniman, bila cicu kuat nak cek kaki ni marah, kalau nak cek kapang ni, nak cek kuyu kama, kama nak lau ngarep iskot al. Kama anak si jah cari le samusi, le kawadio, wang tak santi susah. Nak sokundung arin, kuyu il, sakit il, kama, kapan, le kawadio, Jesus. Anak bar kiskuy kama kwa Jesus nak seslaho peki disik neke ilokre et bin neke kansalak salisa rak hunsin koka utenak kwa nak laos en sadeta hunka al tento takuy liho nima liho ina likaru neke subhani likalal kat ahol marak siki irti lao lina testi kwa es ab anak lao nakakabain na laoh katoliko to kwan ko ahi kilu elal li mahelal na kinka nakakuy di barkwan nakapani sa tulirati ya kikirati ni kuwa diyo latlo ko riin ya kaya laoh chit kahunet kit na kitikit na kaeka kwan kilal na lao na ko taklang kaya likitang marakit na libisito ni ah la apuan akal ralalio sekaktiut na kial tonin ilmu si eh kwang sikin angela tra sa etitra ani kecik panyong kre la o koka utan na kikil irati ni kuwa Dios sa Mateo na sento takul kama sete irki matarak langkil chalen na kukudong teriwchito chalen na kukudong teriwchito kain mo ko na kanaw ta ani takay na naw na kwa harhat siya takapat siya kwa Diyos na social dito maani yan o itinye kwan ko o eto el dito kapag yung iskapani likahel yung iskapani likataklangkil aring dito to hula kasi ipakal rero dito Diyo kwe utika yama ka akwa e na yo ko si panung kili ka sa le kwa Dios na to si sat te te kama ka pi ka di rati ni kwa Dios e yes na la o kwan ko sa hona angel e hak i ki na wak i ro sin kili o sto in ani sa ki si panung re la o a ki a rin sa ri ko Hoka na prahlal na kwabirati ni kuwa Diyos lain e siyak angel aran. Kahit o ehil so kere, yoke si kisolo ang kili kiha di kanale. Paana kain na kanaw si us na sakalik angel e ilke aan rebi Diyos. Ang Diyos kere, sa ito lehil so kasi at kuwa Jose, utman hoka na sigat kuwa Ricardo, maning ko usla. Rahlal na kapirati ni kuwa Diyos, rahlal domingo, harin siya kung kapal, di siya natin ko kalmarahit ni itong atin, na letling kinaabibala atin si Honal, utok sa len na narake, ilibar po ang itangel. Sili siyaan ng tamarahon sa tibitilal si Diyos, rahlal, kesin na patsak sa leorasyon, nakitake at itangel, sinagirati ni kuwa Diyos, Ari ni ko tau limang San Lucas de Sud Shaal Al-Tawirapas Hokanak na kweka si U si Sailing Sword Hokanak ni sina Atinak si Usipak Ustang a tanay kihal Marak ustanay ng kahmasin Apanali na kweka Lisaka di Sailing Sword Kaya kung kapal Parki anak na po rati na Lekwa Diyos na Lao na po rati na Chikish na atinak ut siri sa pilik ang selpo ang kapatuhin. O kan, hindi usip din sa us, marapu usip din na kiyek pa, rin yung sa ilin sol, arin sa ilin kong kapal, man kiyo sere, hindi Diyos na rak, sa hunak siputang,
kok kana kejana kwa pina mari kwa di komon ta kotok kwa di na hona chan itu apa se nak na ok apanan ma ta ka sin saldo to ko sin na pecek de to afer gel pe sama nak ma sin kwa ta wora atina kot pal ayak ra di kwa dios ya hal di domingo to ka nak ka sin ka tin ku si di sai di ol mara sin na ke ka ti di ra di kwa dios dios pa di kan sin sa di hona la na kwa wan yo sere le sa angel nin le te to le filto sere de ne na patas de oración rahlal ko etes kwang sin na dira din ko wan yo sere e sin komon es pasti sin kasti an to